0: ponanga isa suffi.
1: Eka chaka, mama lobaka soki bolingo ye loko ofele, eipo moto akoka kosomba yango te. Boni yo sanza na komi koluka yo na torche.